kililim fula la ko dem sa cerawi cankana ko ya kililim fula la ko dem sa cerawi cankana ko ya sa cankana do ni badonna ke bulul